0: oras, mga kaisunan, alas 8:08 na. Welcome sa programa ang Pag-ambing sa Mayang Palawas. Agyatod sa inyo ha, sa Yaki Wellness and Medical Clinic, mga kaisunan. Nga makita diha sa may Barangay San Antonio, Caraga, Davao Oriental, mga kaisunan. Adlaong Sabado, 15 na sa bulan sa Agosto 2026. Og welcome, welcome sa itong programa hangtod alas 9, no, mga kaisunan. Kini ang Pag-amping sa Mayang Palawas. Kini yung kauban, dandalandan. Og syempre, ang ato ang Dr. Gikan sa Yaki Wellness and Medical Clinic. Dok Nay Bing Herbilla. Good morning, Nay. Og happy Saturday.
1: Good morning, Dan. Happy Saturday. Mabuti lumabas si Haring Araw. Mm. At saka siyempre, Dan, gusto kong batiin na magandang umaga ang lahat ng nakikinig. Ang tanan diod, no? Mm. Alam ko marami pang hindi nakakaalam na naanak ko diri sa may Baugo, sa Caraga. Mm. Daghan pa diod. So, katong nakapaminaw, palihog lang itaho. I-relay na lang sa uban nga, open na ang Yaki Wellness and Medical Clinic po sa Baugo, sa may Karami Marketing, sa Barangay San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Mm-hmm. So, gusto kong batiin ng magandang umaga po, mga kasamahan ko sa kanami, siyempre si Jamari, at saka sa clinic si Nining Kabatlao. At saka, belated happy birthday pala kay Miling. Mm-hmm. Oo, kay Miling, happy birthday, Ling. Birthday niya kahapon. Uy. At saka, syempre, sa lahat ng nag-birthday ngayon. No, ngayong August 15.
0: Happy birthday.
1: Happy birthday mula nung Monday. Anong araw ba nung Monday? Anong petsa yun? Saturday, Sunday, 8. Oh, itong week na to, happy birthday sa lahat naman nag-celebrate ng wedding anniversaries. Siyempre, oo, gusto ko rin batiin ng happy anniversary. At siyempre, Dan, sa lahat ng mga nandito sa Kanami Market, sa Kanami Building, sa radio, sa Joy FM. Mm. Yes, good morning sa lahat naman nakikinig sa Joy FM. Saan ba? Mula Kidapawan hanggang saan na ba, Dan?
0: Dito sa Davao Oriental, siyempre.
1: No? Oo. Hindi ba nagbiyan na tayo ng Davao Oriental?
0: Bisag asang lugar, no? Dito pa sa Osamis, yes, may Sarangani. And,
1: oh, really? Apo tayo sa Sarangani?
0: O sa ibang parte sa Mindanao, no? Mga kaisunan, sa to ang mga sister station, no? Sa Joy FM.
1: So, abot di ita sa Baganga karon.
0: Yes, Baganga Katingil. Good morning,
1: Gaston. Good morning. Nakoy mga client din na nakolonics na atong taga Baganga, taga Buston, taga New Bataan, kung nakadungog ka muna, open na ang Yaki Wellness and Medical Clinic po sa Baugo, sa Barangay San Antonio. At syempre, Dan, marami tayong mga nakikinig sa bandang Maguindanao and Sultan Kudarat. Ayun. Diba, mayroong colonics dyan sa Kidapawan. Oo, sa mayroon dyan, Yaki Wellness dyan ang main. Yaki Wellness and Medical Clinic sa Kidapawan, sa barangay. Diyan sa may Ilay Resort. Oo, Ilay Hotel and Resort. Bangutana lang mo din ha, or ganitawag mo sa Joy FM. Para nga matagaan mo og tamang address na atay, clinic din na sa sulod mismo sa Yaki Compound.
0: Ayan. So, sa itong mga kaisunan, wala pa nakabalo, no? So, gina-inform mo nga abli ng clinic na to sa Baugo.
1: Yes, og medyo dagan-dagan na po ang naka-avail karon og kanang promo dan. Continue ang atong Colonics promo until the end of August. Yes, so, ang tatlo ka session, 3-5 lang. At saka syempre, libre ang check-up kung mag-avail ng services. Ang ating food detox, 300 lang po, nasa promo pa rin tayo. So, we are open from Monday to Saturday. Monday, 8 o'clock in the morning hanggang 5 o'clock po ng hapon, pag Monday to Friday. And then Saturday po, open din tayo pero wala po ako doon. So, babalik ako sa clinic mga 10 o'clock in the morning until 5 pa rin po sa hapon ng Sabado. So, yung gusto magpa-check up, huwag naman pumunta doon ng alas 4 ng hapon kasi hindi na tayo nagmamadali na tayo. So kung gusto magpa-check up, pwede kaya sa umaga or at least 1 o'clock in the afternoon.
0: Ayun. So, may buntag, no? Sa itong mga tipaminaw, sa maabot sa itong pagsibya, karamuntaga, dress sa may Mati City, no? O syempre sa mga taga Lupon, Banay-Banay, San Isidro, Gobjen, may buntag, kaninyutan na diyan mga kaisunan, o dripot sa may Tarragona, Manay, no? Kung gusto niyo magpa-colonics, eh, pwede po mo maka-avail sa ito ang promo, no? O halimbawa, no? Saturday lang dyan na inyo hang free nga adlaw, nai, no?
1: Oo, pwede.
0: Pwede, no? O mga alas 10 sa buntag.
1: Oo, pero na may tao dito sa clinic. Ah, kahit pumunta, may assistant naman dito doon.
0: Ayun.
1: Oo. Pwede man mo ato dito, parang maumpisahan na mo og kanang record. Mm-hmm. Mamaputa ko. Kung gusto mo mag-foot detox, open ang clinic sa alas 8 sa Sabado.
0: Mm-hmm.
1: Oo. So, pwede kayo mag-foot detox kasi kung pwede pag-abot, pag-check up na ako, pwede pag-abot na ako, saka kayo ay ma-check up. Mm-hmm.
0: Na din ang utana, last week na ay wala tang apa sa itong program. Unsa daw ang foot detox?
1: Ah, I see. Ang foot detox. Oh, okay. Mm-hmm. Kana siya, ang kuan manggod, ang atong tiil, yung talampakan, is connected. Mayroon niyan siyang connected sa whole part of the body. Mayroon reflex point. Kagaya ng bituka, ang may mga reflex point sa atong lawas, atong colon, which is connected to the all parts of the body. Ang atong talampakan, naapod na yung mga ugat din na connected to the whole organs of the whole body, sa tanan nga parte sa atong lawas. O atong palad, connected po ni o atong dalunggan. No? So, may mga points na connected, maugani ginatawa na itong may acupuncture sa dalunggan, acupuncture sa atong talampakan, gina-detox. Okay, ang foot detox is a way of detoxifying or pagtangtang sa hugaw sa atong lawas, pinaagi sa pag-limpyo, pinaagi sa atong tiil.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Ginabutangan lang na siya o water, na siya'y masin nga gamay, pero dili po siya makapanguriente.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Mauto siya ang magtangtang sa hugaw sa atong blood. Sa atong dugo, kaya ang atong dugo pinakahugaw sa tanan na ay mga chemicals kanang ginakaon nato, ang ginhawa nato na ay mga chemicals sa palibot. So ang foot detox makatabang para tanggalon ang makatabang mabawasan ng uric acid katong mga lead, mga mercury, bisan katong ginapanigarilyo. Kanang nagapanigrilyo, kanang imuhang nikotin.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Makatabang na siya kung unsay naadi na sa atong blood. So, meaning, ang ginadimpyo sa foot detox is ang atong dugo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang hugaw na sa atong dugo. Same thing with colonics done. Pareho lang na sila.
0: Ayan. Sige, no? Sa mga gusto magpa-foot detox o matestingan, no? Pila man po, Doc?
1: Natay promo karon 300 lang.
0: Oy.
1: 30 minutes na yon. Mm-hmm. Kasi ang first session is 30 minutes.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kahapon may nagpa-detox sa amin. Sa awa naman ng Panginoon kasi 30 minutes lang. Kaya pwede natin i-cater. Siguro, dalhin ko yung isang machine dyan. Hindi ba ginagamit yan, Dan?
0: Dili.
1: Okay,
0: dili
1: so tatlo.
0: Ay, usahay, pag naay mo abot.
1: Ay, naay mo abot. Okay, okay. So, mayroon kaming dalawang available doon sa clinic. Na foot detox, so pwede sabay. Sa 30 minutes, sa ilang araw, sa isang araw, marami tayo ma-detox.
0: Ayun.
1: So, kahapon may sabay na tatlo, so waiting ang isa. Okay lang yun kasi 30 minutes lang naman na maghihintay.
0: Oh. Ayun. So, avail na, no? Mga kanato diha, mga tigpaminaw. No, 300 pesos lang, no? Always man ta siguro naka-promo.
1: Alam mo din sa South Cotabato, ang detoxification mayroong 600 ranging to 600 from 600 to 1000 pesos.
0: Mm.
1: Oo. Kasi mga pasyente ko 600 yan talaga.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Mm-hmm. Kasi depende sa machine. Pero diri si Mami Joy ay masuko mangani padugangan ang presyo. So, mag 300 lang. 300 lang, Jod. Mone yung gusto. Nga, 300, importante. Mabalik lang zero ang kuryente. Mabalik na ito, siyempre, magastos man yun ng kuryente na ito ay sabon nga gamiton, dagan man tag mga gamit-gamit, magibalik lang ang kanang kinanglanon nga immediate nga kinanglan para lang makapaditok sa tao. Mm. Kaya ginabakalpod ng mga gamit, di ba? So, parang materialis lang talaga ang binabalik.
0: Sige, no, mga kaisunan. Og, unya, pwede na mo magpa-foot detox, no, mga kaisunan.
1: Yes, pwede sila mo ato karon. Doa man dito si Nining Kabatlaw, na dito mag-naga-detox. Si Jimari, pwede po mo tabang para maka-detox. Kaya dali raman kayo mag-detox sa tax sa TL.
0: Ayun. Alas 8:19 na, mga kaisunan. Kamusta sa itong mga biheros karong adlawa? No, Saturday, nay, no, murag, yes. Tinglaba yung karong adlawa kay perting initas panahon.
1: Tinglaba, paligo. Lami kay ilangoy, pero amping mo kay dako do dagko do kayong balod. Yes, may nakausap ako ang lalaki daw ng balod.
0: Ayun, amping. Oo, ta, no?
1: Amping, amping.
0: Mga beach goers na to diha, no? Good morning sa inyong tanan, mga kaisunan. Og panahon kaya po natong colonics, no? Sa promo na to, dapat maka-avail mo bago mahuman ang bulan sa August.
1: Oo. No? Nag-extend kami kasi we started July, middle of July na. So medyo bitin. So maraming nakiusap na kung baka pwede ma-extend. So tumawag ako kay Mami Joy and then tumawag kami sa supplier na pinayagan naman tayo. Sa awa naman ng Panginoon until end of August. Pero hindi na natin yan pwede siro i-extend kasi baka magalit na yung ano yung supplier natin. Oo.
0: Ayun.
1: So habang mayroon pa kaming ano, mayroon pa kaming promo, bibili ka ng tatlong isang pack. Isang pack yun dan. Tatlong kwan na yun, tatlong tube na ang nagagamit. So tatlong sessions na po yun. Halimbawa, wala, you are so busy this August, halimbawa wala yung kay time, pwede mo bilhin ngayon ang promo pack. Oo, pwede kang bumili ng package, pwede kang mag-avail by September na. Depende po sa schedule ninyo, pwede natin i-schedule ang panahon kailan ka magpa-colonics. So, tinatawagan ko yung mga taga-Manurigao, yung mga teachers dyan, yung faculty, lalo pa yung principal, ma'am, si Ma'am Ferrando, mag gusto mag-avail, at saka si Sir... Gumubaw, si Reniel, may time pa po kayo kasi sinabi ko kasi sa kanila hanggang July lang. So nag-extend po tayo ng promo ngayon. Sana marinig tayo ni Ma'am Mayet na sa PNP. Hindi pa niya alam nandito na ako.
0: 8:21, mga kaisunan. No, ubay-ubay dyan ang atong mga isigutanan, Nay. No, every Saturday og sa laing edition nato karong adlaw, no? Isigutan pud nato ning kuan kay kasagaran nga mabalitaan nato, no? Kining mga kaila nato nga naisakit, no? Ang uban ingon nga naa sa lay kidney stone, no? Unsa ba yun ning kidney stone, no? Unsa bay hinungdan ani, no? Asa ni makuha, unsa bay mga kasagaran nga St. Thomas, no, nga ikaw is naanay ingana, no, mga katinig na to, mga kaisuna na to nga naminaw karon basig nana di sila, wala lang sila kabalo.
1: Kaya tumod,
0: di magpa-check up, di ba?
1: Ang ganda ng tanong na yan. No, salamat sa mga nag-question. Yes, daghan kaayo ang mga tao nga naanay ginaga-develop na kidney stone, wala pa siya kabalo. Ginapasagdan lang ba? Kunya makabalo di ay dako na kaayo operahanan na. So unsa ba joy may pangutana, no, unsa ba gyud ang hinungdan ngano nagkakaroon ng kidney stone ang isang tao. Okay, nganong na may bato sa
0: kidney,
1: unsa na nagkaon siya bato, unsa baka. Oo, hindi naman natin kinakain yung bato, di ba? So hindi totoo lang dan, hindi naman yan stone yung bato sa kalsada. Yung stone na talagang stone yan sa may tabi ng dagat, hindi yun ganun. Ang kidney stone na tinatawag ay accumulation of acid, of calcium. Actually, According to some doctors, yung mga expert o mga nephrologist, 80% ng kidney stone is made out of calcium. Oo. So matingala ta. Nga namatay kidney stone. Nga wala man kulga kaon og bato. Oo. Ang ginainom na ko, tubig man, dili man, wala may halong bato. Okay. Asa gikan ang calcium? Actually, ang calcium is needed by our body. Diba? Ang bata, ginapakaon og calcium. Kita kinanglan nato ang calcium. Kay kung wala tay calcium, hina ang ato ang bones. Diba? Naakoy, lack of calcium in the blood ako nung bata ang, pa ako dan.
0: Ang uban, ingon nila, ah, luya imong kwan, imong anak.
1: Oo, kulang nag-calcium.
0: Kulang nag-calcium, pinom mag-calcium, gatas.
1: Oo.
0: Di ba? Baskog.
1: Baskog. Kaya ako nung bata pa ko, lack of calcium in the blood ako. Hindi ko rin alam bakit. So, every year, ini-injectionan ako ng calcium, 10cc. Oo, ang doktor ko, taga Jensen, specialist. So, nagtaka ako saan galing yung calcium at bakit nagkaroon din ako ng kidney stone. Na kulang nga ako ng calcium eh. Kasi ganito po yun. Maraming uri ang calcium. At saan hindi naman tayo. Huwag na natin discuss dito yung mga kinds of calcium. Ano? Pag sumobra yung calcium na kinakain natin, nagiging bato po yun. Ibig sabihin, nabubuo na ano ba sa Bisaya? Namumuo yung, basta namumuo yung calcium na yun, dumidikit po yun sa lining ng ating kidney. Pag dumikit na yun, pag dumami na yun, dumami na, nagkumpul-kumpul na, magdako na na siya, maglisod na, magbara na na sa atong kidney. So, unsa atong buhaton? Ay, unsa ang iwasan muna? Anong iiwasan para sa pagkain? Ano ang habit na kailangan natin iwasan para mawala ang dili ta maka-develop of kidney stone? Iwasan natin ang pagkain na nagbibigay ng calcium oxalate. Asa na siya gikan? Kay mo na number one gyud na naga-form og kanang calcium kidney stone. Kana makuha sa karne. Too much nga karne, too much nga kining ultimo kining mga green vegetables, maingon ta, eat plenty of vegetables. Pero too much is always, di ba may kasabihan, ang sobra-sobra nakakamatay. Sobra too much love will hurt you. Di ba? Di ba, ganun yun?
0: Yes.
1: So, so tanan nga sobra,
0: bawal.
1: Bawal.
0: Siyempre.
1: So, oo. Kung mukhaon ta, o
0: ganun. Sobrang kwarta, Dok.
1: Ay, murag, amot, dili. Murag dili, siguro bawal.
0: too much carne.
1: Too much carne lang, wag lang too much kwarta. Depende rin dan kung gagamitin mo yung kwarta para sugoon mo. O, tagaan takag kwarta. Patya to siguro. Depende siguro sa uses.
0: Halimbawa, no choice na dyan ka kay every day, syempre dato ba ya, ano, ng mga dato. Everyday carne. Carne, no choice.
1: So may remedyo din dan.
0: Mas ano ba, mas kwan ba sila, Dok, na magka, you know,
1: kidney stone. Yes, of course. Mas prone sila. Kasi ganito po yun. Sobra ang kwarta, mukhaon na sila o pinakamasarap. Di ba? Lechon, anang lechon kawali, or sa pa din na, tanan niya klase.
0: More in fry.
1: Karni. Tapos, wala sila nagainom og tubig. Di ba iniinom nila is soft drinks?
0: Kulang sa tubig.
1: Or alak. Okay, ganito ang gagawin natin. Hindi natin maiiwasan kumain, di ba? Lalo pa kung wala na talagang makain. Oo, okay. Ako'y naibaluan sa probinsya, nga kakatay sila ng baboy, yung karni nun, i-preserve nila, budget nila yun. So, kasi wala silang pera eh. Walang pera, pero may baboy. Oo. O, ganyan, alam ako nyan dan eh. Wala kang pera kasi ginagawa namin yan dati. Walang kwarta, katay kag baboy, hindi mo naman pwede kainin yung isang buong karne ng baboy sa in one day. So ang gagawin mo diyan, asinan mo, preserve mo. Yung asin na yung number one na yun ang nakakasira ng kidney. So ang the best remedy
0: salty
1: is
0: salty foods, ha?
1: Yeah. Mm. Kailangan mong uminom ng maraming tubig para naaanod yung mga calcium na dumikit doon sa kidney mo. Mm. Yun ang kailangan natin, water, water, water. So amo gani ingon nga drink 8 to 12 glasses of water in one day. Pero sa palagay ko hindi lang eh. Hindi lang yan ang kailangan nato, Dan. Kasi lalo pa pag nagpapainit ka, palagi ka sa adlaw, nagatrabaho ka, nagapangkupras ka, nagadaro ka. Oo, or trabaho mo, basta dyan sa initan. Di ba, pisigi ka pawis. So, wala na tubig nga mabilin sa imong lawas. Unsa pa pag-ihi ni mo? Unya, nagatrabaho ka lang, unsa imong ginakaon? Maalat. Lami biya magkaog bagoong.
0: Bulat.
1: Bulat. Oo, tapos wala ka nagainom og tubig. So kinanglan katong may friend ako na nephrologist, ano, sabi niya sa akin, a working man hindi lang daw dapat mag-depend sa 3 liters of water, kailangan 3 to 5 liters of water a day. Para mabawa mahugasan ang kidney. So anong gagawin? Kailangan every hour uminom ka. Kailangan every hour talaga. Mga teachers nga sinasabihan ko, every 30 minutes, diba ang session ng klase is 30 minutes? After nga magdaldal ka, inom jud ka og tubig. Kaya ang atong lawas, 3/4 or 1 hour, tawag nito, sa tatlo, dalawang parte ang tubig. Isang parte lang ang dili tubig. So dapat kung mahurot na sa sige ni mugyaw-yaw, pila ka quarts ka tubig ang imo makuha. So, dapat i-replace mo yan. Kagaya natin ngayon, nagadaldal ta diri. In 1 hour, kinanglan, makainom ta og tubig kay para ma-replace tong laway nga nawala sa ato. Kay para nga iihi na to ang atong mga kinaon nga nag-form og calcium sa atong lawas. Mm-hmm. Ngayon, sa pa ang inungdan, nga nung nagadaghan ang nag-create og stone. So, isa na to mga protein. Diba sinabi ko, mga karni, protina, too much. Ayaw ina nga karni lang ang may protein. Ang protein makuha po sa fish, sa isda. So kung pirmi ka nagkakaon ng isda, labi pa prito, naapadyod na'y asin. Por iso, mag-create lang gihapon to siya o kidney stone. Mao gani ang kwanana, ang tubag-ana is always drink a lot of water. Unya, kining kuandan, kining daghan pa tayong mga ino na apoy inheritance.
0: Family.
1: Oo, family genetics.
0: Oh, history.
1: Oo,
0: ha?
1: History. Maka-create po na halimbawa, namatay itong lulo ni mo sa kidney, papa ni mo sa kidney, may tendency nga, kung dili man ikaw, kung dito ka sa pikas ng side ni mo nagkuha, paano kung dito ka sa side ng papa mo na genetics? So, ibig sabihin, you are prone to a kidney problem. Obesity.
0: Tambok.
1: Sobrang tambok.
0: Uy.
1: Yes. Kaya nga no, because sugar is one cause of kidney stones. Sugar. So, ibig sabihin diabetison. Did you notice nga mga tao nga may diabetes is may problema po sa kidney? Kaya nga sila complicated na. Kaya nga no, ang sugar, mag-invite na ang calcium. Mag-invite tala, dali diri, ubanik ko. O, banay ko diri. So, magtingob na sila, mahimo na sila nga stone. Ibig sabihin, lessen na to ang sugar sa atong lawas. Ayaw palabi og kaon. Kung in case nga, dili gyud malikayan, kayo, di ba, maglaway man gyud na makakita tag salad, makakita tag ka ng mga cake, naumbot lang anong ang mata sa tao, mangita mukhaon yun na, balag unsay lasa, basta importante matilawan yun na ni mo ang cake, salad, maglaway-laway ka. Unya, dili ka mo inom og tubig, ang imno ni mo soft drinks. Hindi masama ang uminom, pero dapat iwala na to kayong soft drinks, more on sugar na siya. So pag iinom ni mo ang soft drinks, i-add up ni mo dito sa cake, i-add up ni mo dito sa salad, ibuti pa sabot, wala na yung water, puro na lang sugar o acid ang imong inom. Dapat pasundan yun na nato o tubig para ma-wash out tong atong gikaon ng mga sweets.
0: Kasagaran, okay. Inom mag soft drinks, hindi mo inom tubig.
1: Wala na.
0: Oh.
1: Wala na. Kaya na ako yung mga pasyente nga na nadaon na yun ang mga bituka nila tungod nga wala nagainom og tubig.
0: Hmm.
1: Kaya ang soft drinks, gamay lang ang water, ana. More on sugar and acid. Hmm. Ang uric acid, number one na nakakasira po ng kidney. Number one na nakakakos ng stone.
0: Hmm.
1: So kung dili na nato tabangan ang atong mga ginapangkaon, kaya ang lifestyle, number one talaga na nagbibigay ng sakit. Kaya kasabihan nga, you are what you eat. Kung anong kinakain mo, yun ang kalalabasan ng katawan mo. Pag sobra ang kain, di ba, murag buto yung mong tiyan. Di ba? Masuka-suka ka, kung hindi ka makasuka, hindi matanggal yung sama ng tiyan mo dahil na-overeat ka, na-overfeed. No, na over ang kaon.
0: Hmm.
1: So puri subantayan nato ang atong ginakaon. So kung kakain ka man ng mga pagkain na rich in purine, ayaw palabi. Like mga kuan, mga beans.
0: Hmm.
1: O ang soybeans, rich in purine. Yung kulitis, rich in spinach, rich in purine. Kuan yan, rich in oxalate yan. So, nagkukos talaga yan siya ng calcium. Too much calcium, nagkukos ng kidney stone. Tanan nga sobra ay masama. Mm. Hindi masama kumain, pero ilagay natin sa tama. Tamang quantity ng pagkain.
0: Mm.
1: So, kay kung sobrahan ka ng calcium, makasakit, magkaroon ka ng stone. Kining vitamin C dan. Everybody, all doctors is encouraging everyone to drink, to take vitamin C.
0: Mm-hmm.
1: Oo, pero ang sobra na vitamin C, nagki-create din po yan ng stone. So tama, everything you take moderately, moderate, mm-hmm. yung tamang-tama lang. So ang vitamin C, which I really suggest itong vitamin C ng Yaki, is the best. Bakit? Sodium ascorbate yan eh. Oo, natural, that is organic. So, hanggang 500 milligrams ka lang, not unless recommended by a physician with thorough care. Iniiwasan na yun, binabantayan na talaga ng doktor yun kung paano ang pagtakbo ng gamot sa katawan mo. Kasi may sukat. Calcium may sukat. Protina may sukat. Ang lahat na sobra ay nakakasama. Pag over ang protein natin, nasisira si kidney, nagkakaroon tayo ng stone. Bakit? Hindi na matunaw ng kidney, ang dugo natin ng blood. Yung digestive natin, hindi nakakatunaw. Yung metabolism, overloaded na. Kumbaga sa baso, sumobra na. So lahat ilagay sa tama. So yun ang masasabi ko para maiwasan ang kidney problem. Eat moderately. Drink a lot of water at saka itong nakakatulong sa kanila dan itong ating food detox.
0: Mm-hmm.
1: Kasi sa food detox po, matatanggal po ang uric acid na isa sa causes ng kidney stone. Marami din nakukuha dyan fats. Number one yan, obesity is fats, di ba? Tapos ang diabetes, sugar. So nakakatulong po ang ating food detox. But ito po ang masasabi ko, 90% of illness comes from the colon. Papasok na po tayo dyan sa colonics natin.
0: Ayun.
1: Kasi kahit gaano po karami ang kinain natin, kung matatanggal po yan ng colonics, nababawasan. But it doesn't mean na pag na-colonics ka, kumain ka ulit ng sobra-sobra. Kailangan po talaga sundin nyo ang advice sa inyo kasi po, pag nasa katawan na natin yung sakit, mahirap na po tanggalin. Mahirap na yung bang ginawa, nilagyan mo ng nilagyan ng toxin yung bituka mo sa ilang buwan, ilang taon. Ngayon, magmamagic tayo para makuha sa isang colonics lang. Hindi rin po ganun. It will take time kasi po puno na yung bituka mo, pumunta na po sa blood. Kaya ang ginagawa namin sa clinic, kinokolonics para ma-detox po yung colon or colon hydrotherapy, that is a colon cleansing or detoxification. And then po, yung blood, nandun na po sa dugo kasi po ang bituka natin, pag tinunaw po niya yung kinain natin, sasama na po sa dugo yung lahat ng kinain natin. Hmm. So, ang pangutana, unsa imong gikaon? Nagsigi ba ka inom og soft drinks? Nagsigi ba ka inom og alak? Nagsigi ba kaon og tamis, alat, mamantika og mga kanang mga kinilaw? So, mauna siya ang musulod sa atong dugo. Kay mauman po nang sulod sa atong tinai. Hmm. Kasi ang tinai, diha tanan gikan ang suplemento nga ginahatag sa atong lawas. So, kung ang ginahatag sa atong lawas, hugaw, hugaw po ang naa sa atong dugo. Diha na po papasok ang food detoxification. Makatabang po ang food detox para po matanggal ang mga toxins or chemicals nga naani uban sa atong blood. Plus, tanggalon nato ang sulod sa tinai, makuha ang uric acid, ang creatinine, katong mga kinaon dito nga nagpilit na, katong nagtartar na, o ginatawag nato

0: na kasi mga protein na over, matatanggal po yung dumi sa atay natin kasi the liver is that kanya ni ano siya dan kung ano man ang kinakain natin, liver ang unang naapektuhan. Pati mood. Pati mood natin. Kung ano ang moods mo, yun din ang maapektuhan po si liver. So parang kanatanan sila malipay dito sa sulod, malipay po si colon, malipay si kidney, maayo ang iyang paglimpyo sa atong blood para maiwasan nato ang dialysis.
1: Ayun. So Doc Nay, no? Unsa ba yung mga kasagarang symptoms, no? Okay. Syempre, basig atong mga naminaw karon na sa Saint Thomas niya kana dito kanang nanadoy problema sa ilang kidney, di ba?
0: Ah, okay, magandang tanong yan, Dan. Unang-una, sakit ang kilid.
1: Kilid
0: tapos likod. Ilalim ng ribs, masakit 'yan kasi ang ating dalawang kidney na diyan diyan ang location. So magsakit ang kilid.
1: O likod.
0: O likod. O kanang likod dili taas nga likod dili sa baba gamay portion. O lower portion taas pud sa bakagwang, taas sa balakang. Magsakit na siya. Tapos kung may stone ka, yung parang spinal cord mo banda sa baywang, sumasakit 'yan, kumikirot. Oo. Tapos mahirapan kang umihi. That is for the worst na, no? Mahirapan kang umihi, sumasakit ang puson.
1: Hapdos,
0: mag-ihi, usay may dugo. Naapoy bula-bula, no? Ang nagabula-bula ang ihi, tapos ang ihi maglahi na ang
1: color.
0: Oo, kasi ang normal color natin is light yellow. Pero pag yan ay mag-dark na, ibig sabihin something is wrong. Naanay diferensya ang atong kidney. Okay? Tapos usahay mura tag kabagan, magbalik na ang atong kinaon, kay ang acid ni katkat na sa atong kutukuto, ni abot na sa atong tutunlan as loom. That is for the worst cases na. So,
1: halimbawa na may mga hilanat, Doc, or
0: ay infected na 'yon, infection number one din 'yan. Oo. At bakit nagkaka-infection yung UTI na tinatawag, 'di ba? Pag may UTI ka, masakit tapos lagnatin. Nagka-infection na. Na-infection na si kidney. Usahay naanay na. Naanay dugo. Buti pasabot, naanak kay stone nga na-develop sa imong kidney. Bato sa bato.
1: Uy.
0: Oo. Ayaw hulata na. Kasi if worst comes to worst, kung grabe na gyud, opirahan na gyud mo. Oo, muna na ang uban, ginakambiyohan ang kidney. Ang uban kanang ginadialysis na ayaw ninyo hulata maabot diha. Kay ang mag-umpisa na magsakit-sakit ang mga kamot, mga joints, tuhod, mga joints, tapos maghubag na. Pag manghubag na gani, that's already another story. Medyo malala na. Pero
1: kaning sige.
0: Nay nangutana sa ako, pwede pa ba daw pagalingin ang CKD?
1: Oh, chronic.
0: Yes, yan
1: po. Muna pangutanan na
0: ito. Okay. Sige. Pangutanan ni mo, Dan.
1: Si kidney. Kanyang chronic kidney disease.
0: Kidney disease, oo. Pwede pa. Basta nga kanang musunod lang ka. Kasi matransverse kasi natin ang kidney disease. Yan ang pinakamaganda dyan. Kaya nating itransverse. Pero dili lalim o dili madali. Kasi lalo na kung namamaga ka na, nagka problema na sa heart. Kaya inaalam ko yung eGFR niya, gaano na ba katindi ang damage ng kidney? Kaya ko pa ba? Kaya pa ba natin linisin? Pero ang Colonix can help. Ito ang masasabi ko sa inyo. Colonix and foot detox can help. Oo. Kaya ginagawa.
1: Na ba tayo mga doc? Na mga pasyente nga na si kidney.
0: Yes, marami. Tsaka marami na talaga ako dinadialysis na mga pasyente. Kasi ang lumalabas niyan itim na eh. It's already sign of talagang toxic na talaga. Para pang motor.
1: Okay.
0: 'Di ba pag
1: siyempre ang kidney sa laan eh.
0: Oh, no? Sa laan. Oo, 'di ba ang motor pag kailangan nimo ipa oil change oil, 'di ba itim. So same thing with our kidney. Pag kinulunix mo yan, maitim ang lumalabas. Ibig sabihin, hugaw na kaayo. So dapat kung kuhaan nato na sila, kulunix, malimpyo ang unod sa tinai. Malimpyohan nato dito ang unod sa tinai niya. Ang tod nga, mag-normalize, pero it

0: takes time. It takes time. Ayaw ko yung na-i-rush up ko nimo sa tulo lang ka kolonics. Mag-ayaw na kapila nimo katuig gitigo ng imong hugaw. So, tapos, ang advice, sunda. Kay kung dili ka mag-inom sa ginatudlo sa imuha, wala po ko'y mahimo. Kay imuha man ang lawas. Alam nga naman akong gunita na imo baba, ibubo dito ang tambal. Nai mga supplements ang yaki. Kanang sa kidney stone, kanang tinatawag natin nato nga blumea or sambong. Ang maganda dyan sa blumea ng yaki kasi pure yan. Walang binder, walang tablet binder. Madali siyang ma-absorb. Oo. Wala siyang halong synthetic. So, kung imnunan ni mo, kasi ang sambong is tinatawag kidney breaker or tinutunaw niya ang stone. Oo. So, kung malala na, kailangan talaga kung nakapa-urinalysis ka or may laboratory ka, punta ka sa clinic kasi tinitingnan ko ang eGFR if gaano nakatindi ang damage ng kidney na pwede pa natin. Now, kung nadala pa natin sa chronic, sa sambong, kailangan mo rin bigyan ng calendar of diet. Sundin mo lang yan. Hindi naman yan forever. Diba? Sa mga infection, mayroon tayong serpentina dyan. Oo, mayroon tayong serpentina, mayroon tayong yaki capsule. Sa mga babae, kadalasan nang nagkaka-UTI ay babae. Alam mo ko bakit?
1: Bakit po?
0: Mas malapit yung ureter kumpara sa puwet. Compared sa lalaki, di ba ang lalaki malayo? Kami magkadikit eh. So, kailangan ng babae, lagi silang naguhugas. Laging malinis. Kasi, kung po pwede mag-change ng underwear 3 times a day, para naman maging malinis. Oo. Kasi para naman na, tsaka iwasan natin yung mga, may mga tissues na hindi malinis, toxic, no? So, kailangan talaga yan. At saka drink a lot of water. Yan, kailangan talaga yan. At saka sa mga babae,
1: tubig yun, no?
0: Tubig. Mm. Tubig talaga, oo. Hindi soft drinks, hindi juices. Kasi pag juice, hindi pure yun eh. May sugar pa rin yun. So, iwasan talaga natin ang too much sugar. Kasi ang sugar, kaibigan ng calcium oxalate. Kaibigan niya yun. So, pag nagsama yan silang dalawa, automatic, magki-create yan sila ng kababalagan, gagawa sila ng stone. Oo, mag-mold, mag-merge para magkaroon sila ng dominate nila ang ato ang kidney. Oo. Tapos ang isa sa sign din ha ka ng sakit mag-ihi dan. Kalit lang. Nyang uban dili na gyud makaihi. So aban, ayaw ginagmay. Ninyo, oo, ginagmay, ayaw ninyo hulata. Ngayon ana ko maka-feel mo ana pag inumo og sambong. And did pa check up mo. Inumo og sambong kay ang sambong makatabang yun na siya para na ang daloy ng ihi ibuka niya ko wala jud mo pangita mo anang kanang kuan. Kanang alam mo ang gumamela, kilala mo gumamela. Yung bulaklak ng gumamela, pwede mo i-dry up yan at saka ilaga, no? Ilaga at tubig pala na mainit, inumin mo muna. Pero hindi ko ibig sabihin na yan ay gamot na. Makakatulong lang yan kung naa ka sa bukid, makatabang ninabok sa mais, kanang sura sa kugon, kanang daghan-daghan ang pwede magtabang. Pero it doesn't mean nga, dili ka magpa-check up. Kay lahi jud ang naitambal sa doktor, o giingon na nako, pa-colonix mo, o pa-detox. Kay dako kayo matabang sa inyo, matangtang ang toxin nga naa sa dugo o naa sa atong tinai.
1: Yan. Sa mga kaisuna nato no nga naato mga symptoms no katong mga naanjoy problema no sa inyong kidney pwede mo modol kang doknay no abli ang clinic para sa check up no mga kaisunan. So dili nato angay baliwalion basta katong mga symptoms always sa ninyong ma-experience pa. Diba?
0: Gani,
1: oo.
0: Magbula ang ihi, pag magbula ang ihi, alert na yun mo, ana. Kaya hangtod nga, magkaroon ng gouty arthritis, mudako na mga bukog, ibig sabihin na nawala na dito ang mga oil sa atong joints, kipalitan na sila ng acid.
1: So, always check yourself, Jud, no, mga kaisunan. O, dili angay dili nato angay baliwalaon no kana nga mga sintomas mga kaisuunan. So sa mga mangutana no, pwede mo mag PM sa tuwa sa tuwang Facebook account Joy FM Caraga o syempre kang Doki ng Facebook account.
0: Facebook account lang nako Bing Doknay Herbilia. Mm. Bing Doknay ang akong ang profile picture dia is golden yellow. Siguro magbutang ko og Yaki product para mabalaan nila no.
1: Ayun. Sige.
0: Para mabalaan nila.
1: Mm-hmm. Sa Yaki products Doknay unsa ba yung mga kuan nindot nga makatabang anhi kuan?
0: Na, sa ano may na,
1: ano, kidney stone.
0: Sa kidney stone ng atong Blumea. Mm. Blumea or kanang Blumea Sorokiniana. Kwan ba di ba Blumea is kwan yan?
1: Sambong?
0: Sa sambong. At kwan yan eh, scientific name. So sambong, naata diri sa may kwan, sa may Yaki. So pwede ka mo mapalit sa tanan nga Yaki outlets. O katong infected na, pwede nila parisan o Serpentina Plus. Mm. Serpentina Plus maganda for urinary tract infection.
1: Ayun.
0: Oo. So pwede nila na parison, pwede ipod ang Yaki capsule, unya inom og tubig. Kinanglan jud nato mo inom og tubig. Ayaw hulata nga na anatay kidney stone kay pag mamaga na gani ka buti pa sabot na nanay kidney stone. Mm. So lisod na kayo tunawon. Dili na madali-dali tunaw, it takes time pero kaya pa.
1: Mm.
0: Oo. Kaya ang CKD ibig sabihin chronic, ibig sabihin dan pabalik-balik.
1: Mm-hmm.
0: Yung mag-ayo ka karon sunod mabalik na sad mag-ayo ka karon magbalik na sad. So dapat diha tambalan nato, we will see to it na matreat nato ang kidney, ma-reverse, mabalik nato sa normal ang iyang function.
1: Mm-hmm.
0: Pero dili na ing anak kadali pero makatabang ta anak.
1: Mm-hmm.
0: Basta with proper advice sundon lang yun sa pasyente kung unsa ang dapat niya buhaton ang tud mag-ayo siya.
1: Ito mga himaraton, no?
0: Oo, himaraton, oo.
1: Kay magbutang pag-asin. Oo, oh, tuyo.
0: Kaya ang dapat nga asin nga atong kaunon in one day, in 24 hours, one teaspoon lang.
1: Mm-hmm.
0: One teaspoon lang yun. Nasa that is equivalent to not more than 50 milligrams of salt. Basta isa ka kutsarita lang.
1: Mm-hmm.
0: Karon kay kung magkaon kag dilata, tanawa good bila ang sodium ascorbate, sodium na butang dia, sodium di ay kanang asin.
1: Mm.
0: May butang ang sodium na nabutang dia asin man na 140 grams. So sa 140 grams, pila na lang nabilin, 10 grams na lang.
1: Mm.
0: Unya kay mukaon pamanta, magsudan pamanta. Maggulay, magulam, grabe ka parat. So, unya di pa gyud ka mo inom og tubig kay pag humani mo og tubig imbis kanon, ah, lami ka ang soft drinks kay init man ron. Di ba?
1: Tama, John.
0: Oo, niya, pa-class-class ka. Una ka sa gawas, order ka o kanang mga juices, smoothies. Unsa may mga tubig, anak, puro na sila mga artificial sweeteners. Madaon yun ang atong kidney.
1: Yun.
0: Unya, naka-fried chicken ka pa. Chicken joy. Oh. Wala, ay, hindi naman masama kumain. Pero ibutang sa ayos, ibutang sa tama. Kasi mamaya sabihin nila, wala si Dok, hindi kami pinapakain, siya nga kumakain. Oo, naman kumakain naman talaga ako. Kaso lang, moderately nga, sabi nga eh, tanan nga bagay, ibutang sa ayos. Like, ang water is good for the body. Pero kung pungsunin mo ang tao mo, inom mo isa kapitsil, di ba malumos? Ingana po na. Always drink yung tama ang quantity ng atong ginakaon. Tamang quantity ng tubig, tamang quantity ng meat, tamang quantity ng fish, ang mga sweets, kung makatilaw ka, mga doon ako tsara, pwede naman siguro.
1: Mm.
0: O isa ka slice ng maliit sa cake, paminsan-minsan. Pero make it a habit to drink hot water before bedtime. Dan, ina-advise ko talaga lagi yan. Drink one cup of hot water before bedtime. At kung kaya mong uminom ng tubig after meal, kung po pwede, lukewarm, hindi yung malamig or normal water lang para hindi po didikit ang kinain natin na mga matataba sa ato ang colon.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang colon nato, grabe yun na siya mag-invite og mga toxins. No? So, andam lang, amping yun.
1: Ayun. 6 minutos bago mag alas 9, mga kaigsuunan, no? May buntag di ay sa itong mga kaigsunan diya sa may palengke sa itong Caraga Public Market, no? Ay, happy birthday day ka, Teros Burgos.
0: Oh, ay, today. Kailan birthday niya?
1: Today. Oh.
0: Akala ko ba darating si Madam? So, attend your birthday.
1: I don't know, pero happy, happy birthday
0: po. Yes, happy no? birthday po.
1: Mm-hmm. And sa tanang nag-birthday karon sa mga na-special nga kuan kaning celebration karong adlawa, happy happy celebration o sa itong mga biheros, no?
0: Yes, oo.
1: Oh, a good morning sa yung tanan, amping-amping sa itong biyahe karong adlawa. Ay Sabado na pod, no? O syempre sa mga naay trabaho gyapon karong adlawa. No? Good morning sa yung tanan diha mga kaisunan.
0: Okay, good morning kay Ross Gumubaw at saka mm-hmm. Jerry. Dadaan kami doon muli.
1: Ayan, good morning.
0: Oo, doon kami nagpapahangin ng aming tire.
1: Ayan, good morning.
0: Meron silang ano din eh.
1: Vulcanizing shop.
0: Vulcanizing shop, oo.
1: Sige. No, og, sa mga nita, cellphone, diya sa may Rhone cellphone shop and accessories, pwede po magpa-repair sa inyong mga na-problema inyong cellphone. No? Dri dapit sa may Nika. No, dire sa may poblasyon.
0: Ah, dire sa poblasyon.
1: Og open sila every day, no, sa tong mga kaisunan nga gustong magpa-repair sa inyong mga cellphone diha. Og na po sila i-Gcash diha. Good morning kang parilalang og sa iyang mga kauban diha.
0: Good morning din dan sa mga taga San Ignacio, sa Maestrera family.
1: Mm-hmm.
0: Yes, at saka sa mga taga Pichon.
1: Mm-hmm.
0: Oh, wala pang nakabalik na taga Pichon. Syempre, good morning kay Mila Vinyalon. Sa kanyang, meron siyang ano, karinderya dyan sa may Bacolin.
1: Mm-hmm.
0: Araw-araw sila nagpapa, marami siyang mga recommended for colonics at saka pot detox. Darating sila ngayong hapon.
1: Ayun. Good morning, no, mga kaisunan nato diha. O, gadripot sa mga taga-Baganga, no, Bubunaw, dari sa may Saling Kumot. O, syempre sa maabot sa itong pagsibya, karong buntaga, mga kaisunan. Sa mga taga-Batawan, ang buntag sa inyong tanan diha mga kaisunan. Pag wala naman tayong oras, no? Doki, no? Daghang salamat. Saturday na po, weekend
0: yes,
1: na
0: po. Yes, Saturday na po.
1: Oo.
0: Pero Dan, siyempre patuloy kong sasabihin sa mga nakikinig, yung mga hindi pa nakarinig kanina, baka mm-hmm. ngayon lang sila nakopin ng radio, na patuloy yung ating promo, Colonics package promo until August 31.
1: Ayun.
0: Okay.
1: Napay 16 days.
0: Napay 16 days. Medyo dagandagan na nagkuha ang promo pero kaya pa. Kaya lang talaga. Kasi nakaschedule naman lahat dyan.
1: Mm.
0: So yung mga gusto mag-avail, pwede po kayong tumawag dito sa Joy FM. Kasi talagang stress ako sa signal doon sa Baugo. Wala talaga ang cellphone ko, hindi gumagana. So, i-add nyo ako sa Facebook or dito talaga kay ano, kay sa Joy FM, kay Dandalandan or add nyo ako sa Bing Doknay Herbilia para po mag-message po kayo. Hindi yung mag-add lang kayo, mag-message kayo kasi open ang messenger ko.
1: Mm.
0: You can message. Kasi minsan, sa dami ba naman ng scammer, hindi tayo nag-i-entertain minsan ng hindi natin kilala.
1: Ayun.
0: Kaya tinitingnan ko pa kung saan galing yung nag-send ng request. Oo. So once ayun. Again, once mm-hmm. again Dan, promo extended until August 31, 3 sessions only for 3,500 sa Colonics, and then foot detox is only 300 until August 31.
1: Hmm. Ayun, daga salamat mga kaisunan. Og sunod semana na pod, no? Sunod Sabado sa atong programang pag-amping sa mayong panglawas. Salamat, Doc.
0: Salamat din Dan.
1: Sa atong mga tigpaminaw, daga salamat, no? Kanunay yung pag-amping dyan sa itong panglawas. Kaya nga ito ang panglawas, ang ito ang
0: kapital. Yes, health is wealth.
1: Mm-hmm.
0: Oo.
1: Mga kaisuunan na ito diha. O syempre, ito mga kaila, no? Ikuan po na ito, nga natay clinic, no? Kasig makarecommend mo sa itong mga kaila diha nga wala pa nakabalo sa itong clinic dari sa Yaki Wellness and Medical Clinic, mga kaisunan. So, daga salamat, mga kaisunan.
0: Yes, good morning everyone and
1: happy
0: take
1: weekend.
0: Care, happy weekend.
2: Pag-amping sa maayong panglawas. Ang programa nga magaisgot sa inyong ginahambin nga balatian, pag-amping sa maayong panglawas. Hatod ka nato sa Yaki Wellness and Medical Clinic, kauban sa Binger Villa. Pag-amping sa maayong panglawas.

0: 105.7.
1: Joy FM. Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. Uban na po ng mga higala. Dine sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan. Ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Human ni mo na sayran nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika isip usa ka food supplement makatabang sa pagpakusog sa immune system, imo na ba kini nga gisulayad? Mga higala, mao na ang pangutana nato ha. Kung wala pa, mas maayo nga magtumar ka na sa Bilongga Gold. Makatulo sa matag adlaw tungod kay pure turmeric o luyang dilaw ang sulod ni ini. Dili ka na lisod-lisuron pa sa pagprepara kay gihimo ng kapsula ang luyang dilaw nga ginatawag og Bilongga Gold. Kung dili ni mo gusto ang lasa o baho sa turmeric, doon na ka na option. Pinaagi sa Bilongga Gold, mga higala. Makasiguro ka nga mahatag ni mo sa imuhang lawas ang tanang mineral, chemical o nutrients. Tungod kay ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, doon ay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Human nato na hisgutan ang mga parte sa immune system, maayo usab nga atong hisgutan ang mga trabaho sa mga parte ni ini. Halimbawa, ang thymo cells o T cell, usa ka lymphocytes na umaatake sa mga kaaway o baniini ang B cells nga nagahimo sa antibodies aron atakihon ang mga kaaway sama sa bakterya, toxins o uban pa. Ang skin kon panit maokini ang nagaprotekta aron dili makasulod ang mga kaaway o mauusab kini ang gawasanan sa mga toxins pinaagi sa singot. Spleen kon lapay maokini ang tagasala sa kaaway sa dugo. Mubatok ni sa infection, diri gina-recycle ang red blood cells o dinhi ginatago ang platelet o white blood cells. Kaning tonsil, mga higala, maokini ang nagaharang sa mga bakterya nga musuod sa atong ba-ba kaning tonsil. Bisan pa ang mga nasimhutan aron dili makaabot sa atong internal organs. Hilabi na sa atong baga o kasing-kasing ang kanang mga bakterya. Kanang mauna ang trabaho sa tonsil. Kaning appendix nato, mao kini ang nagaprotekta sa mga good bacteria ug taguanan sa good bacteria kung masinati ang diarrhea o kalibanga aron dili sila ma-flush. Oo. Mauna ang protektahan kana sa appendix. Kaning lymphoid nodes ug vessels nga ginaingon, mao kini ang nagadala sa nutrients sa cells ug nagagawas usab sa toxins gikan sa cells. Samtang kining lymphoid maoy nagasala sa mga napatay nga mga kaaway sa T cells og B cells og muagi kini sa lymph B cells. Inana-ana siya kayo kaig mga trabaho mga igala. Ang bone marrow dinhi ginahimo ang white blood cells, red blood cells og platelet. Stomach acids mao kini ang nagadigest o nagatunaw sa tanang mga ginakaon o gumupatay usab sa mga kaaway or kaning mga bad bacteria. Abi nato kung unsa lang ang ilang papel, no? Tungod dili nato sila makita na nagatrabaho mga higala. Mauna mga higala nga importante gyud nga healthy foods ang ato ang kaunon. Aron di magkabuang ang ato ang mga internal organs tungod sa nagkalain-lain nilang trabaho. Oo, himuon nato ang ato ang healthy lifestyle. Aron kaniunay kita nga himsog. Mas maayo usab nga bisan wala kabalatian, no, magtumar ka og Yaki Herbal Capsule mga higala nga imuhang maintenance. Pero sama sa atong giingon kay kung ikaw na anay mga bukol-bukol, naa ka nay mga sakit sa joints, di ka nakatindog, hilisod na mulakaw, namaga ka na Bilongga Gold na gyud ka ay napagduha-duha.
3: Dako ang natabang kay Charlito Belair, taga-poblasyon Bago City, sa iyahang pagtumar o Bilongga Gold. Nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
4: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, mo, kwan sa ba mag-uot siya? Sige, kumintin sa
0: Bilongga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho. Wala na akong kakapoy. Nawala man.
4: Nawala.
0: Nawala ng sakit sa akong kwan. Kasing-kasing.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

makisingalong along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghana kaayo nag-dialysis karon. Kunsaon? Di man good mo to, o. Nakanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o na unsa na na diha, duha ka bilongga kada o pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan ininyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful mami.
3: Problema ba yan? Glutagency lang ang katapat niyan.
2: Glutagency, mami? Ano yan?
3: Ang Glutagency ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
2: Ah, yun pala, mami. Eh, di pwede na ako mag-glutagency.
3: Sureness. Right away.
2: Yes. Thank you, mami.
3: Ang glutagency, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ate, ano yan?
6: Joy Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7 Enjoy some

0: Kabalo ka apo sa unang panahon. Kung aduna ko'y 50 pesos, makasuloy na ko sa mall. Pag-uli na ko apo, naana ko'y polo, naana ko'y pantalon. Brief, unya napagyod ko'y panyo, og medyas, naapa ko'y sapatos.
1: Karun dahilo!
0: Oh, lisod na apo, naana manggoy CCTV camera.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonit Kasipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Dito ang iya, pag ito nga, no, subong beauty soap na blah, nagagamit mong kasi na. Katapos mo sang tamilamot, tas mot, galakag ka, lumo. Mga napatumal ko na sado, mga 3 days to 4 days, so manunaro nag-effect na dayon.
5: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot kung wala kitay sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit po na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
9: Mga higala, nangita ka ba og car wash o vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
10: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
11: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naana ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblacion, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
3: 105.7 Enjoy

0: out of 5.7.
1: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Sedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon si Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Dami ta koy bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man
1: ko. Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil, o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung maingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon. Sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
5: Saan mo ni uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth

0: Mga higala, kumusta na? Gitumar na ba nimo ang imong anting-anting? Ang imong agimat? Aron kanunay kahimsog? Unsa man na? Ang imong ginamintin nga tambal ba? Ako si Kuya Loy, uban na usab kita aron atong hisgutan ang maayong panglawas kay maura kini ang atong puhunan. Kini ang atong programa Kahimsog sa Panglawas atong ampingan hatod sa Kanami Marketing. Kinibitaw atong mga ginamintin nga mga tambal mga higala, matawag nato kini nga agimat. Kay kung dili kita makatumar, magluya man kita. Musamot ang atong balatian apan kung makatumar gani, ahimsog kayo. Ing ana good ka importante nga dili kalintan ang mga ginamintin nga mga tambal. Hilabi na kung naigo na gani sa daghang mga balatian. Hasol kayo, gasto kayo. Maulagi nga mintras wala pa maigo sa balatian, ampingan na ang kaugalingon. Pakusgo na ang immune system, pinaagi sa pagkaon sa mga healthy foods. Dunay healthy lifestyle at pinausab diha ang regular nga exercise o uban pa. Ang kasagarang balatian ron sa mga Pinoy mga higala, maugid ang high blood pressure o diabetes. Kasagaran raba tungod kini sa pagkaon, dili maayong lifestyle. Ang maong mga balatian hilabi na ang diabetes, maghimo raba gyud o daghang mga komplikasyon o lain-laing mga balatian hilabi na sa itong mga internal organs. Busa mga higala, bisag dili ka pa diabetic, unya hinamison ka, ayaw gyud og pagulat nga magka-diabetic ka na. Protektahin na dayon ang imong kaugalingon. Pagtumara sa Serpentina Plus Herbal Capsule, biisip o saka food supplement, bisag once a day lang. Aron makasiguro ka nga normal ang imong blood sugar level o ang imong blood pressure. Kay pinaagi sa pagtumar nimo sa Serpentina Plus Herbal Capsule, kaya niyang sunugon ang imong mga gina-intake nga mga sobra katamis. Pero kung diabetic ka na gani, ayaw gyud og pakawala sa Serpentina Plus Herbal Capsule aron ma-normalize gyud ang imong blood sugar level. Dunay mga pangutana nga kung unsa ba gyud ang sintomas, sa niubos, ra kaayo ang ilang blood sugar level. Sumala sa mga pagtuon, ang tawo makasinati og sobrang paggunod sa blood sugar level, ginatawag kini nga hypoglycemia. Nga ang sintomas niini mao ang pagpanugnaw, sington ang tingkoy og bugnaw sa bang singot, sakit ang ulo, usahay magsuka o ginakulbaan. Kung masanitian gani nimo ang maong mga sintomas, pagpa-check up dayon sa imuhang blood sugar level aron himuon ang eksaktong butang. Halimbawa, nasuta gani nga niubos ra kayo ang imong blood sugar level tungod kay kapintulo ka bulan na ka nagatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mas maayong minusi, kulangi o undangi usa ang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Kung kinahanglan ka mukaon o muinom og tamis, himuon dayon aron mabalik ang normal nga blood sugar level. Ang nakanindot manggod mga higala sa Serpentina Plus Herbal Capsule kay kung normal na gani ang imong blood sugar level, unya muundang ka, dili dayon mabalik ang pagkataas niini. Basta ayaw lang pong sobrang kaon og tamis. Kung ang imuhang ginakaon normal na sa imuha, aw sigurado gyud nga dili ka na basta-basta musaka. Dili ka pareha sa mga synthetic nga mga tambal nga kung dili gani ka kainom. Diha-diha dayon o pagkaugma, sunod adlaw, musaka dayon ang imong blood sugar level kay dili man siya makaproduce o insulin ang imong pangkriyas. Kining Serpentina Plus, makatabang aron madungagan ang supply sa insulin nga maoy responsable sa pagsunog sa atong mga gina-intake ng mga sugar o mga kalanunon. So klaro na to ha, kung niubos gani pag-ayo ang blood sugar level tungod kay kapintulo kabula na ka nagatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, kulangi o undangi usa. Then pagtumar ka, kung nibalik og pagsaka ang imuhang blood sugar level, basta likayilang gyud ang sobra katamis. Mao na perminti gyud namo ginaingon kaninyo nga importante kaayo ang monitoring aron makasiguro gyud. Dunay uban magsulti sila nga kabalo ko sa akong gibati. Tinuod ka na apan mas maayo gyud nga makasiguro gyud kita, himuon ang monitoring, okay?
1: Nakatabang ang pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule sa higala ni Mary Jean Advincula, taga Surigao City nga si Daisy. Aron dali na ayo ang samad sa iyang kumagko nga gioperahan.
2: Tapos may sugar no giputula og kumagko operahan siya.
0: Mm-hmm.
2: Sige siya tawag kay gana li ko no ang kuan ng Serpentina mo tud na okay na.
0: Sa mga higala, ayaw kalimti. Ampingi kanunay ang imong kaugalingon. Ayaw kalimti ang Serpentina Plus Herbal Capsule. Kung doon na kay ikapangutana, mahimo ka magpadala sa imong mensahe o doon na kay ikasulti. Text lang din sa itong text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Buhay naman na milit na ako, wala kita'y igong oras. Daghang kayong salamat ha. Ugma, mag-uban na usap kita kay atong hisgutan ng maayong panglawas. kay ang atong lawas ra gyud ang atong puhunan. Ako si Kuya Loy, daghang salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Caraga Double Oriental. 105

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako pala dito ang ipang ako nang isang ko ko kung di nakilagod ko ang saan ako ang pinulit ang kandang kapsula ha ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
2: 3 litra dahil nawag pa wala na ito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga-mabuhay General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
2: Nagahaplas lagod ko pero may huwag ka ng Yaki hindi matulog. Pagkakuan, gali lang mga anak.
3: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay kukaan ang didato sa Yaki. Nagdugay-dugay po na kong liver at tuloy.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nga sulayan ninyo.
5: Kakyut ni maoy!
6: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more! Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price! We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
0: 105.7. Enjoy summer.

0: pre. Tagana na good ning pangsama ning ako ang binuhing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya man na? Isda? Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre. Hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige no be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay sus pre. Ako na lang be. Igol. Igol pre ba kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta Joy, enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
4: Yeah, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di nata mag-isgot na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
4: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, kapalong ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingan doon ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule.
8: Ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ate, ano yan?
2: Joy FM.
10: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
2: 105.7 Enjoy.

0: 105.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Tinoldoy ako ya kay allergy ni siya sa tanong sa tanong bitaw unsa ra ko isabon man abi to iyang dalungan kanang magduga manggood nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon nya. Ang problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang inyo bitang product nga Yaki Baby Soap nya. Baru bigyan siya nakaayo kuya kanang nauga na ginula na gidron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: Baby pa ko sila, pinapailang kidiyaki vitamins.
5: Masa pa ipertabo sila sa kidiyaki vitamins?
4: Kalunay na maunoy.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
7: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM!
8: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kidiyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
0: 105.7. Enjoy!

0: Moshi, Shiki, Yaki.
1: Ayong adlaw ganin yung tanan, mga higala. Ako po si Mami Joy. O badapunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Company, ang nagahimo og epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil. Usa kini ka alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kodje Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, og ang Coffee Yaki. Ang mga produktong ito ay mas epektibo kaya dapat masubukan po ninyo. Mga higala, kining Yaki Herbal Capsule, dili lang pampakusog sa immune system o resistensya. Kung dili, doon na usab kinikatakos, aron ilikay ka sa mga makuyaw nga mga balatian. Busahin mo kining imong food supplement, aron makasiguro ka. Kay kung makatumar ka sa Yaki Herbal Capsule, lahi nga kahimsog ang imong bation. Dunay sa goal ang Yaki Herbal Capsule ng mga epektibong makapakunhod sa high blood pressure. Ang pagsaka sa blood pressure, delikado kay magaresulta man kini sa pagka-stroke. Atong sayron ang mga hinungdan sa high blood pressure, mga higala. Nasayod ka na ba ani? Kung wala pa, atong hisgutan. Duha ka klase ang high blood, mga higala. Ang primary o secondary hypertension. Ang primary hypertension, wala pa matuki kung unsa gayod ang hinungdan niini. Primary ha. Ang secondary hypertension, gikan kini sa daghan mga sakit. Pwedeng komplikasyon kini sa diabetes, sakit sa bato, thyroid problems, o uban pang kondisyong medikal. Ania ang mga pipila kahinungdan sa primary o secondary hypertension? Una, sa kaliwatan. Mamahimong ang mga ginikanan doon ay history sa high blood. Kumbaga, pamilya mo nga mga high blood ron. Ang ikaduha, ang pagpanigarilyo. Ang pagpanigarilyo ang posibleng hinungdan tungod sa pagbara o pagpanggahi sa mga ugat. Ang ikatulo, laing sakit. Ang high blood mahimo usab gikan sa laing sakit sama sa diabetes, kidney disease o lain pang kondisyong medikal. Ana, moto, murag nag-complicate na. Ang ikaapat, tambal. Epekto kini sa oral contraceptives. Ayan, basig ka ni mga babae nga naga-family planning. Oo. Diet pills na cold and allergy medications. In ana, usapod na sa hinungdan nga mag-high blood ka. Ug ang ikalima, ang stress, mga higala. Kanang walay katapos ang paghuna-huna. Muni-muni didto dire, bisag asa mo lingkod. Mamahimong dala usab kini sa stress, mga higala, na kondisyon. O magapasamot ka na sa imuhang alta presyon. Kining maong mga hinungdan, malikayan kung namana ang balatian, ang mahimo nimo mao ang pagbantay sa mga ginakaon o ganing lifestyle. Kay kung inheritance ka na, mga higala, pamilya ninyo, dili na gyud na ka na siya matambalan. Ang mamahimo diha, ang pagkontrol na lamang. Tungod kay mauna ang inyohang bloodline. Aron mo kunhod o mo normal ang imuhang blood pressure, inom kanunay o Yaki Herbal Capsule. Iuban na gyud na sa imuhang pagkaon. Uy. Kay kung mainom ka niini, lahi ra gyud ang kondisyon nga imuhang matagamtaman sa imuhang panglawas. Likay usab ang mga makapasamot sa imuhang balatian, kay nasayod ka ba nga ang high blood, ilado nga silent killer o traitor nga sakit. Daghan na ang namatay ni ana, di ba? Unsa nang mga nakapasamot? Halimbawa sa pagkaon ka ng parat. Halimbawa bulad, ginamos, karne, bawas gyud. Ayaw na ka magkaon anang mga taba. Sobra katamis, likay sa sobra kainit sa panahon. Inom eksaktong kadaghanon sa tubig kung init ang panahon. Ayaw kaayo pagkapoy sa trabaho. Kanang tag-as gyud og dugo, lisod ra gyud na magduko-duko sa panahon nga mainit ang panahon. Na sa mga dunay alta presyon, kinahanglan nga mag-exercise. Apan kanang exercise dili intense, hinay-hinay lang, lakaw-lakaw, hilabi na sa buntag, hinay-hinay nga kanunay. Ang pinaka-importante mao ang regular nga i-monitor ang imuhang blood pressure. Ayaw kalimti ang ginamintin nga tambal, ayaw gyud pagpakawala ana. Ilabi na kaning Yaki Herbal Capsule para mainom nimo 3 times a day. Kaysa imuhang pagtumar, dili lang high blood ang pugngan, apil na ang ubang mga balatian. Busa mga higala, suwayan ninyo ang pag-inom o Yaki Herbal Capsule 3 times a day. O kung ikaw mga higala nakasuway na, iminti na ka na. Kay dako ka ang tabang ana sa ato ang healthy lifestyle. Sa pagtumar sa pito kabuok nga Yaki Herbal Capsule, nawagtang ang dugay ng pag-anto sa kasakit sa puso ni Aning Mayaga, taga Bungalunon, Basay, Negros Oriental.
2: Uan, sinsakit akong puso. Ngayon, hindi ko sabot sa kong iba, iba. Mawala, masakit. Ana ra. Sige, lagi ko kukuhan sa akong iinom nga bisag unsa na lang. Yung wala man dyan na tono. Yung ako rin gipalitan sa inyong produkto, Yaki Capsule. Pito na kabuok, mahurot, nawala niya siya.
1: Mga higala, abi ninyo, kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya. Pero naabot na po ang ato ang oras, mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uman, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767-031. Naku po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental. 105

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati sa pitsatiil. Manalang siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas surminti. Kailang lihok yun ko na sa balay ba, mag-inom na lang ako ba na na pagpahulay sa gubibibro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na! Joy
6: FM! Ay, unsaan mo ni uy?
7: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
6: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani nako kay nag-absent tumungod siya sa klase.
7: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinay balaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Udto na joy.

0: Ay, tabay, oy. Bano kay trabaho? Gitang-tang ko sa guwang, boss, kay nakatulog ko.
1: Grabe po ng imuhang, boss, oy. Gitanggal ka sa imuhang trabaho tungkol kay nakatulog lang ka.
0: Oo, nakatulog ko, kauban ang iyang asawa.
2: Basta, Joy, enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano magod akong manghod ba? Nagagwa siya, daghan kay sagpangos. Dihapla siya mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhapla. Ano, akong mama, ang hangtod ka lang, mopod akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maobitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyute ni Maoy!
9: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.

0: Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan.
1: Yahoo!
0: Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser, ug daghan pa kaayong mapilian. Napod sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.
2: To the joy.

0: 105.7
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Sa una, lain kay kung gibati ba nga parte sa kuan ko pa lawas maglisod ko paginhawa unya murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato ba kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa kong lawas. So nakainom ko, gitatry na ko sa tanan na ko mga pamilya ngin ana. Okay gid kaya gihapon sila sir, pati papa na ako nga muna yung mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa, sir.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masungpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Ate, ano yan?
5: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering ug dagkong okasyon? Kaya na mo mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J
6: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan, kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini, salamatay.
5: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo, kay naana ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto ng mga tinapay. Og pilia ang ilahang lami ng birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. Og para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
7: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
7: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblasyon Caraga, Davao Oriental.
9: Udto da Joy!

0: 105.7
1: Joy FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sunod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan nga herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka? Babae nga galo? Mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra, naana sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy FM. Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7.

0: 105.7 Joy FM.
1: Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
2: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, mang good kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo na collagen, kana sila manginat ng imuhang mga badlis-badlis. O, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, mang good, isa siya ka-energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
3: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
4: Kansa ka ng kuyot.
5: Pero karon?
4: Ya karon. Bukos na siya. Magsasabit sa kadlo. Isang katulong matulong.
5: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
4: Gidiyaki vitamins yan.
3: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermusa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na!
8: Ay, unsaon mo ni Uy?
9: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
8: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tumanggo siya sa klase.
9: Ah, mo ba day, Mads?
8: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
9: Na, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
8: Uy, nindot lagi nila, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
9: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
8: Di ay, Pads? Kadaman ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
9: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
10: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
11: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth yakap.
10: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
0: Unto na joy. It's such a good vibration. Unto

0: Pre, naluoy, yun ko si Muhang Lola ba?
1: Nga naman, pre.
0: Nagsabay, may ugsimba atong Domingo. Nagsigig ko buo-ubo dito simbahan. Gitanao na ko siya sa mga tao. Mag-abig siguro nilag. Doon na COVID imong lula.
1: Da, papansin ra to.
0: Hmm? Nga nung napapansin na imong lula?
1: Da, pre. Ibago ma, nangihang skinny jeans.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
6: Nalinawag na ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
7: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
8: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
7: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
6: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Subaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
2: Kakyut ni maoy!
10: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo. Kay naana ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay. Og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
11: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Purok Rose, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM Station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Naa sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Naapod sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: to go.
1: 105.7
2: Joy FM.
3: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni ini.
4: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katol-katol sa panit sa akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na ito. Yaki kay nakatisting ta itong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Mami, Mami, thank you po.
2: Joy FM!
8: Unto na Joy!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello po, kumusta po mga kababayan, mga kaibigan? Andito na naman po si Mami Joy. Nag-iimbita po sa inyo na samahan ako sa 5 minutong programang pangkalusugan. Yaman ang kalusugan. Ingatan o Yaki. Hatid ng Yaki Laboratory ang gumagawa po ng epektibong Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Kiddy Yaki Vitamins at ang Coffee Yaki. Ang mga produktong ito mas epektibo dapat subukan nyo. Kinahanglan atong protektahan ang atong baga. Aron mo taas pa ang kinabuhi. Usa kini sa rason nga nung gipatuman sa gobyerno ang pagbawal sa paghit-hit sa sigarilyo sa mga public places aron malayo sa daghang balatian. Pero mo ingon man ang uban akong papa, 78 naman. Grabe man makasigarilyo. Buhi man, lagsik, gauma pa gani. Naingon, si Lola, 85 na matay. Grabe man to makasigarilyo. Pastilan ang tao. Munang ginaingon nga, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Bisan pa ang mga pakete sa sigarilyo, dunay mga itsura sa mga taong naigo sa grabing mga balatian. Tungod sa pagpanigarilyo. Hala, tua, hit-hit lang gihapon. Kaya nga no, adik naman sa sigarilyo. Dili kumpleto ang adlaw kung dili makahigop sa aso sa sigarilyo. Pastilan, diribitaw sa mo ang palibot mga higala na adihay ginabutan ng mga pictures dagugyod kaayo. Smoker's body. Ayan, nangatanggal ang mga tutoy, nangahiwi ang mga naong, nangadunot ang ilahang mga kinatao. Unsay gihimo sa mga manigarilyo? Gitalikuran lang. Nagtalikod lang. Ay, nganong nagtalikod ka at bang diya? Ayaw, oy, kay makonsensya ta. Gitalikdan lang ang picture, mga higala. Hit-hit lang gihapon sa sigarilyo. Usahay makaingon ta na, grabe sila, no? Sigarilyo lang, pakamat yan. Ang baga o sa ka-internal organ nga dako ang trabaho sa lawa sa tao aron makaginhawa. Ang trabaho ni ini mao ang pagdala sa oxygen gikan og padulong sa mga kaugatan nga agianan sa ato ang mga dugo. Nagapalig-on sa baga sa tao ang mga nutrients na anaa sa Yaki Herbal Capsule. O di ba mga higala, hindi natin akalain na ang Yaki Herbal Capsule ay malaking tulong din pala sa baga sa tao. O sa ka-food supplement gihapon ginigigan sa mga herbal plants nga nasulayan nga epektibo sama sa spirulina. Maayo po di ay ni gihapon sa ato ang baga, luyang dilaw, bawang, malunggay, ampalaya o ang mga uban pa niini. Kung madaot ang baga tungod sa polusyon, tungod sa pagpanigarilyo o uban pa, mamatay ang tao tungod kay dili naman kini makaginhawa. Ang kasagarang balatian nga makuha sa pagpanigarilyo mao ang tuberculosis o TB. Emphysema, COPD, chronic obstructive pulmonary disease o daghan pa. So, inana na siya mga higala, mauna ang makuha. Sige, sigarilyo lang gihapon mo. Ang baga, maprotektahan sa pagkadaot, sumala sa mga doktor nga pulmonologist o espesyalista sa baga, pinaagi sa una, kung nagapanagirilyo, iundang na in town kini. Kay maokini ang numero uno nagadaot sa baga. Dili sa mga nagapanagirilyo, apil na ang mga makasimhot o second hand smoke. Maungli kayan ang aso sa sigarilyo kung dunay kabanay nga nagapanigarilyo. E nga ninyo hala ka naog adto sa likod. Kaya magpakamatay ka ng imuang sigarilyo, suluha. Likay usab sa mga aso sa mga sakyanan. Kung mubiyahe mo sa public utility van o motorsiklo, magsulob mo og face mask mga higala. Kung doon na ka-allergy sa pagkaon, likay na dayon. Pakusgon ang resistensya pinaagi sa pagkaon sa mga prutas, gulay, exercise, tulog og eksaktong oras og syempre, Yaki Herbal Capsule na lang ta mga higala. Tungod kay ang Yaki Herbal Capsule usab mga higala, usa kini ka food supplement. Magapakusog kini sa imong immune system, maong mabatukan niya ang mga free radicals nga mao'y hinungdan sa pagsakit sa tao. Milagro nga wala na musakit ang tiyan sa inahan nga si Bibing Tulete, 52 anyos taga Santa Maria, Davao Occidental, tungod sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
2: Anaday gupul nga nito mo out akong matrit kailangan kuhaon daw to kay Ibayuksi.
3: Oo.
2: Nga, nigawa sa ang Bayuksi, nino nga cancer na ang akong sakit. Tadlok naman yun ko, nino naman ko na kong hobby na ikimo na daw ko.
3: Unya.
2: mo tong nagkuhan ko og yaki oil, yaki capsule, yaki cookie. Dako gyud kayo na alivyo.
3: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ra gyud nga tas-on ang ato ang istorya, pero naabot na po dang ato ang oras mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uman, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767-031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. All my life. Dedicated to you. Dedicated to you. With Mommy Joy on 105.7. Joy.

0: 105.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, na tingala siya kay ang trap niya, sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Tingala niya yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka, ana siya sa embana ba yung misis. Yan karon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkaka-adlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high tep ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Yan karon na tingala man siya nga, pre, rapid yun ka ng gawin ba, kadlaw ba, kay pagkaka law na baka nang gusto mo muna agyod pero ug mo imo kang magrelax ka relax mo di ako wa babur halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay ko masaya
2: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marini mo pre
4: ang ganado kapsul mapalit sa mga butika
0: dedicated to you with Mommy Joy on 105.7 Joy FM.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM.
0: Sa Caraga, 105.7.
2: Dali na ayo ang katul-katul sa panit ni Ariel Binalio, taga Zone 3 Digo City, kay nang hapla siya sa Yaki Liniment Oil o nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Nangatol ako mga bitiris na kung kaluto na ako may mong samad-samad.
4: Oo.
3: Kaya nakalingin ko, mayo na ang Yaki, nagkagisulayan ako ng palit ko. Huwag Yaki Oil o kayang Capsule.
4: Unya.
3: Nilumang ako kaluhara, nawala naman, ang tutulong wala na nabalik.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule, mga higala. Busa, sulay na ninyo. Mapalit ka na sa mga butika.
5: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man gud mo muto o. Nakanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naakay rayoma o arthritis, naakay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan ininyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
6: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumo nato, pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: Dedicated to you with Mommy Joy on 105.7 Joy.

0: 105.7.
1: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Tabi ta ko'y bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man
1: ko. Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil, o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Kung ato gayod nga susihon ang kalawom sa pagtulon-an sa usa ka produkto, daw malisdan gyud ta. Kay dili man kita ang nagahimo. Mauna ang hinungdan nga muingon mi ninyo nga sulaye. Sama sa Okira Coffee, ang sulod ni ana mao ang Red Panax Ginseng og Mangosteen. Ang Red Panax Ginseng molimpyo sa ugat sa tao gikan sa gamay ngadto sa pinakadako. Mao nga muayo ang dagan sa dugo. Busa kung naa kay erectile dysfunction, sulaye ang Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Ang Okira Coffee mapalit na sa mga butika.
4: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: Dedicated to you with Mommy Joy on 105.7 Joy FM.

0: 105.7.
1: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
2: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
3: Oo.
2: Ikaw pag-testing nung sa Bilonga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Naayo.
3: Duwa kapad lang yan, Gino?
2: Duwa kapad, wala na yung lahing kay Waman. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
3: Oo.
2: Okay, man.
1: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaigreklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
5: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
6: Dedicated to you with Mommy Joy on 105.7 Joy.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Oops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
3: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1 aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
5: All my life.
6: Dedicated to you. Dedicated to you. With Mommy Joy on 105.7. Joy.

0: out of 5.7.
1: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
2: Juan po, na po yung katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
3: Tapos?
2: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
3: Kapila po ka mang haplas po?
2: Juan, sa buntag, sa hapon.
3: Kung sige gamit yung mga haplas.
2: Yes, well.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika. Lumambot at dandahan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South Upi, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
4: Parang itlog ng manok.
3: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
4: Yung Yaki Capsule po.
3: Tapos?
4: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya. Tapos hindi na siya nag-sasakit.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
5: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas. Inumdumo nato, pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
6: Dedicated to you with Mommy Joy on 105.7 Joy FM.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Wayong adlaw kaninyong tanan, ani ana usab si Mommy Joy. Makig-uban kaninyo dinhi sa atong tulumanon nya manang kalusugan, ingatan konyaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa epektibong Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, ug ang Yaki Herbal Capsule. Kining mga produkto ha, mas epektibo dapat subukan ninyo. Doon na gyoy daot ang epekto sa maayong panglawas sa tao, ang kulang sa tulog o kanunay nga bilar. Kini na pamatud-an na sa daghan nga mga pagtuon. Daghang hinungdan nga no dili makatulog ang usa ka tao. Nag-una na diha ang stress. O sobrang paghuna-huna, hinungdan ma-develop ang depression kung pasagdan. Kung ang daghang mga batanon mabuang, nga no, naon sa to, nabuang sa gugma. Kay nga no, gibulagan sa uyab. Di na mukaon, di na matulog, sige panghuna-huna. Nahala, sige, padayo na yun na ninyo mga higala. Bisan nagahigda na oras sa pagkatulog, galupad pa sa gihapon ang huna-huna. Gasiga lang gihapon ang cellphone, gatulo lang gihapon ang luha. Sa tinagalog na paglalak, naglalakbay ang diwa. Hilabi na kung daghang problema, ginaatubang ani sa mga kabataan. Huh, wala gito, akong ginaingon. In love sila. Ah, sige, gugma pa more. Nangarap o gising. Maayo na lang to kay positibo ang huna-huna. Pero kung problema gani, aw, musaka gyud ang negative energy. Busa ayaw gyud og padala sa problema. Aron makabot nimo ang pagkahinanok ug kalami sa pagtulog, pag tumar kanunay sa Yaki Herbal Capsule matag adlaw. Isip usa ka food supplement. Unya ipadaplin usa ang mga ginahuna-huna. Mas maayo nga isulat ang nahuna-huna ang solusyon nga dili malimtan kini. Ang Yaki Herbal Capsule mga higala kompleto sa nutrients gikan sa mga epektibong herbal plants nga sagol niini. Nag-una na diha ang spirulina nga hari sa mga herbal makatabang usab aron nindot ang memorya na ay padayon nga nagapaminaw nato ingon balik-balik ang programa. Mga higala gikinahanglan kini kay dili sa tanang panahon ang mga tao makapaminaw. So kung nakapaminaw mo karon baka sa sunod hindi. Oo, yung wala nakapaminaw karon, oo, di ba? So og mas masabtan gyud mga higala. Sumala sa Journal of Health Psychology, dili lang pagkaaburido o pagluya ang makasinatian sa taong kulang sa tulog. Mahimo usab kini nga hinungdan sa pagkagutom. Kini ang mamahimong hinungdan aron masubrahan sa pagkaon ang mga hamtong o mga bata. Dili nga mamahaw pero pagkapaniod to, ah, grabe, murag wala ng bukas. Ang Yaki Herbal Capsule nga dunay taas nga content sa spirulina, inubanan sa daghan pang mga herbal plants sama sa malunggay, bawang, ampalaya, loyang dilaw o daghan pang uban, makatabang sa tao nga kulang sa tulog o dili makatulog. Nasayran sa mga researcher sa University of Nebraska, Lincoln, nga kung dili maayo ang pagkatulog sa usa ka individual, ang hormone nga nagakontrol sa gana sa pagkaon dili gumagana. Nganong ako may pili, permi man ganado. Mas mataas ang emotional stress ug pangitaon sa lawas ang calories aron mahatag ang gikinahanglan nga enerhiya. Nasayran usab nga kung dili maayo ang pagkatulog, dili mo trabaho ang impulse control. Hinungdan ganahan kaayo mo kaon unya ang gusto lamian gyud ug dili makontrol ang gana sa kaon, diha na mahitabo ang pagtambok. Mahayan dayon ang pagkaon. Labi na kadtong nagprepara sa pagkaon. Oo, giingnan nga tama na wala, gutom pa ako eh. Pag inom og tubig, dimburot karon, di nakatindog. Halos mo backfire kana dalo. Hinay na ang metabolism og tungo dili kay mas dili na masunog sa lawas ang tanang gikaon, mahitabo usab ang diabetes, high blood pressure og uban pang balatian. Sige, kaon pa. Busa ayaw kalimti. Ang pagtumar og Yaki Herbal Capsule oy, tungod do na usab kini katakos nga inormalize ang blood pressure nimo oy, blood sugar og mapagawas pod ng imuhang gihabhab. Oo, ginawagtang sa Yaki ang mga toxin nga mao'y hinungdan sa mamahimo panimong balatian. Mga higala, suwayera god ang pag-inom og Yaki Herbal Capsule 3 times a day. Di ba sa usa ka adlaw ikaw na pod ang moingon nga Mami Joy, tinuod yo di ay nga epektibo ang Yaki Herbal Capsule. O di ba? So daghan kaing salamat mga higala sa padayon gyud ninyo nga pagsalig sa mga produkto sa Yaki.
2: Dili ikalimod nga epektibo kaayo ang Yaki Herbal Capsule.
3: Roger, si Hano. Sa magsaysay na water source, matakang bukat at matarbaho, kining mural wala yun ba? Matumar ko og Yaki Capsule. Hindi tayo kong pamapit.
1: Maukini ang kinatibukan sa ato ang mga programa hinaot paunta nga nakahatag na pod kami kaninyo og maayong impormasyon kung unsaon nato pag-amping ang ato ang maayong panglawas. Kung aduna kamoy mga pangutana o suhestyon, e-text lamang din yan sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang araw po. Laging tandaan, yaman ang kalusugan. Ingat!
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.

0: 105.7. Joy FM.
1: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magod ko ana good. Okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok dito sa balay ba, mag-inom na lang ako bana na. Pagpahulay sa good baby bro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay akong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na! Joy
5: FM! Ay, unsaon mo ni Uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibot unta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads! Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katagan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
7: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser, ug daghan pa kaayong mapilian. Napod sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: mga higala, nangita ka ba og car wash o vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
1: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
0: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
2: Afternoon Joyride.
3: Afternoon Joyride.

0: Oy, Nak-Nak. Unsa man ini kuha ni Mos Glado sa inyuhang exam? Hasta man gamayaan eh.
1: Duh, absent.
0: Unsa'y absent? Absent ka sa inyuhang exam?
1: Da, dili pa, oy. Ang akong katapahan mo'y absent.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
8: Ikaw na!
9: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato, pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
10: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naana ang bagong Azalicious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalicious Bake Shop. Bisitaha ang Azalicious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalicious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalicious Bake Shop. Azalicious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
3: Afternoon Joyride.
11: Afternoon Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Tinuod na niya.
4: Kumusta na ron?
3: Wala na ni bukol.
4: Unsa ka dako tong bukolen?
3: Maranag ka nang tud na bitaw sa kamot na to.
4: Unsa ra kini mo ato?
3: Ona na ni inom ko ato. Upat lang ka iskabya.
4: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
3: Yaki Capsule. Nga gihaplasan na pud ako sa iyang Yaki oil.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, Mami.
6: Problema ba yan? Glutagen C lang ang katapat niyan.
5: Glutagen C, Mami? Ano yan?
6: Ang Glutagen C ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
5: Ah, yun pala, Mami. Eh, di pwede na ako mag-glutathione C.
6: Sureness. Right away.
5: Yes. Thank you, Mami.
6: Ang Glutagen C, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy.

0: 105.7
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano magod akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sad pangos. Dihaplas na mo, Yaki, uwin, sa gagabi. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhaplas. Ano, akong mama, ang tuntarang, mopod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
8: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato, pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan, kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
9: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Joy FM. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako pala dito ang ito na ako nangisag yung dugo ko kung di na kinabod ko sinasanan ako ang sinulit ang kandang capsule ha ko ang Yaki niinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pila po kaadlo ni mo giinom to?
2: 3 litra dahil nawag pa wala nito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapitaog Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
7: Afternoon Joyride.
8: Afternoon Joyride.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: So sir, pasayo ako sir, wagyod na ko layo ang brakes sa imong sakyanan.
3: Unsao na lang manadong, nabiya ko'y lakaw karon.
2: Ay, huwag ka bala ka sir, ako mampungi pakus ganang sir bato. Pet, pet. Happy trip sir.
4: Basta Joy, enjoy.
0: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
7: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
8: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
9: Oo.
8: Iko, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako, tog duwa ka, pad. Naayo?
9: Doha kapad lang ang yan,
8: Gino? Doha kapad, wala na yung lahing kay Waman. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
9: Oo.
8: Okay, man.
7: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon, maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
10: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
11: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
12: Mga kalumunan ko, at imanunato, yang kanaton panglawas. Hinumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: Afternoon Joyride!
1: Afternoon Joyride!

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
3: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga Salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
4: Patinood niya si Tuya kay ako bang anak ko, daghan kayo siyang binagmay siya nga katong-katong siyang tiyan. Ipaitan pa ako anak kung sabon niya kaya tapos ipaitan po na kung siya oil bitaw. Maura to siya kung siyang kaplasan na yun na kung siyang sabnan o yaki. Nawala gina yun ang niyang kwa, no, mga nuka-nuka kaya sa aran ako to siya pagbutang.
3: Yan ang yaki herbal oil o yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nice Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang nga sulayan ninyo
6: dito sa Joy Enjoy.
1: Joy FM.
7: Ay, unsaon man ni uy?
8: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
8: Ah, mao ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth yakap.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Afternoon Joyride.
11: Afternoon Joyride.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nabibitin pa. Mahal!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyog yung atngan. Kaning lima ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ng Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa Kojic Whitening Soap Yaki Baby Soap Beauty Soap og ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Kopi Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo. Ang Yaki Liniment Oil, epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo, magsigi o balik-balik. Kung duna kaniini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak good, wala na tayo ligo-ligo. Wala na tayo toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka o makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad, ginamos, talong o sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon. No? Nga maingon mo kay magsigi lang mo og gulay, kay pobre mo. Wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi feature sa TV o, 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad usa ka babae nga okay ni unya galakaw pa ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay dili gyud siya mukaon og karne mga higala kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo siguro mag kuan na ta maghinahinay na ta og bag-o kung naanda nimo kinilikay na hinuon ang pagpang o ganing enetika. Balikan nato mga higala, kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas o siyempre, hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa, mga higala, kung ma-impeksyon na kini, magnana na kini. Inig mo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa o dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga o sa fungal infection sa mga tudlo sa kamot o tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan kana sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyohi kana, trapuhi o limpyo nga panapton, basi gihugasan nimo. O niyang imong trapo, hugaw po, maura po gyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kay limpyo na god ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya itapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit og hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Nakita na ako sa tubig ko ka kuan kay moral ni murot sa galit naginilak na kunya nagulo na ako ba nagpalit ng gutan ng Yaki biya to lang sisingan niya. Wa may si minutos kuan ang sakit ning wala kanin dagbaan ni pasalamat ko sa Ginoo ka ubanan og panalangin ang inyong produkto baling duta jud kayo. Salamat sa kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero Naabot na po ang ato ang oras, mga higala. So, dinhin na lang usab kita, kutob. Dinhin sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod, sa sunod natong panag-uman, kung may mga pangutana, may mga suhestyon, o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767-031. Naku po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental.

0: 105.7.
1: Joy FM. Kung ato gayod nga susihon ang kalawom sa pagtulon-an sa usa ka produkto, daw malisdan gyud ta. Kay dili man kita ang nagahimo. Mauna ang hinungdan nga muingon mi ninyo nga sulay. Sama sa Okira Coffee, ang sulod ni ana mao ang Red Panax Ginseng ug Mangosteen. Ang Red Panax Ginseng molimpyo sa ugat sa tao gikan sa gamay ngadto sa pinakadako. Mao nga muayo ang dagan sa dugo. Busa kung naa kay erectile dysfunction, sulay ang Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Ang Okira Coffee mapalit na sa mga butika.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hayden Gray tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kuha ko ang isa, usupod mukhaon. Niya ka ning isa, buyag ko patulog.
4: O sige, muli mo nga nung gana ilang kaon.
3: Matagbong ka, sa imun na ako, sa humali na sumahaw, sa imun na ako biyaki.
4: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, L8 Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
7: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
7: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
9: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: sa manangimong gusto ni mong masahe, sir? Kanang Bisaya o Shiatsu?
1: Pwede ba dahil ay kanang Bombay style?
0: Di sa manang Bombay style, sir?
1: Bombay style ba? Kanang 12 months to pay?
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, mga siya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito na sa balay ba, mainom na nagun akong bana na pagpahulay sa gubibi bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay ka kung pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting ko, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga mo tayo. Murag agresibo naman ka. Anak siya sa embana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahan na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Nagkaroon natingala man siya nga, pre, rapigid ka ng gawin ba, kadlaon ba, kay pagkagaadlaon. Lao na baka nang gusto ni muna agyod pero ug mo imong kang mag-relax ka relax di ko ya wa babur halos di naman mapalong pre
9: unsang gipatay ko sa iya
8: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marine mo pre.
10: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, o Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
12: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: 105.7
1: Joy FM. Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
2: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione mang good kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imuha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo ang mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo na collagen, kana sila, manginat ng imuhang mga badlis-badlis. Oh, magbata, mag-fair, walang maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, mang good, isa siya ka energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ay, unsaan mo ni uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Na, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi nila, Pads. Masa payo ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa badiay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na niya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ra dako tong bukolen?
2: Maranag ka nang tud na bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kini mo ato?
2: Oh, na iinom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nga gihaplasan na po nako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumo nato, pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga nagastro. Pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kuman nakabati mo ko sa radyo, ino na ko nga tingnan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko at guro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na amsugot ang bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabi. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis man ko. Mabod akong ginahaplas. Akong mama, ang tuntunan, mabod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule ug Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Angayan lamang, nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy.

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Naa sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Naapod sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan. Installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering ug dagkong okasyon? Kaya na mo mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar sa 4J Solarista. Among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. 4J
1: Evening Joyride. Evening.

0: Tay, kuya, what? Tung among exam na mo gani ha? Mura man tong pareha sa advertise tong toothpaste.
1: Ngano man dayon, kunso dayto?
0: I got zero, Tay.
2: Basta Joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, mo ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga, wala naman may mahimu, istorya naman ang inyo ha, huna-huna na na.
7: O saan ipatik niyo masaya ha?
6: Ganado, niya pagkakuman, dito, tingala na ginyo, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo murag, agresibo na ba, kung saan ginatik niyo, siyang, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni salamat. Was pre, aray siya, kung saan nang tingin ako ganado, pre-testingin ni pre, kaya muna ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis, usahay ang kabalo, bayat sa itong misis na usahay matingala naman, naman siguro ipalabi ni tawala niya, hindi naman ka, di naman ta, inabuto, igo na mag-hikap. O yan, kaya pagkabuntag yan to, aray ko, aray, kaya pre, salamat kay pre, ako kayong pasalamat, imarinay mo yan, nadiligan ng bulak ba?
8: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
9: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot-kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naana ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anuling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblacion, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
3: Enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
4: Oo.
3: Ikaw pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may korta, palitan ako itong duwa ka pad. Naayo?
4: Duwa kapad lang yan.
3: Duwa kapad, wala na yung lahing kay Waman. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay man.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Oops! Kadali lang. Ato aning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana. Maubitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
7: Dito sa Joy, enjoy. Joy
8: FM. Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas. Inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
9: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong mo tumar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang binipisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na good na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maokini ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana-ana siya. Kanong masuko mang tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta. Kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates,

0: og mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas og timbang. Kung gusto ka muos-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod niini dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman eh ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O, diba? Kung pwedeng no na. O, kung di man madal, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayong nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag-o mo tumar, ha? So, layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
1: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fi Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
2: Ang kuang yun ako, sir, nga kuan ang Bilongga Gold o ang Yaki Haplas. Huwag yun ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man ko akong bukol sa baga o sa likod. Kaurot lang ko atog tulo ka bak. Walang gimintin na lang po na ako, sir. Oy.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why ka naton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12, dumdatag isayaan kabuok, sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undangi. Tapos, kontrola isabyang kan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos, dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kuwa ko isa, usog pud mukhaon. Niya kaning isa, buyag pud patulog.
4: O sige mo nimo ngano ni gana ilang kaon.
3: Pero makaagbunta sa imno na ko sa humana na pamaha, pa imno na ko giyaki.
4: Unsa ka yaki katong Kidiyaki Vitamins?
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katul-katul sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po na po'y katul-katul sa lawas ng nilabuyang daw.
4: Tapos?
5: Yan, ako ni Eplasan. Nauka naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, nagsahay buntag, nagsahay buntag.
4: Kung sige gamitin mong haplas.
5: Yes,
2: oil. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblasyon Caraga, Davao Oriental.
10: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar sa 4J Solarista. Among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Ni kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan.

0: Dung, dung. Asa naman tong puspuro dere? Nga nung nangita man ka og puspuro tay? Nga naa may LPG? Kanya nga. Pwede na akong ipang-atuli ng LPG.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Parang itlog ng manok.
6: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
5: Yung Yaki Capsule po.
6: Tapos?
5: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo na bibili sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Angayan lamang, nasulayan ninyo.
8: Kakyut!

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Now sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Napud sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan. Installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: ay tao man lang lagita.
1: Ito ang Joy FM.
2: Joy FM
1: sa Caraga 105.7.

0: 105.7. Joy FM.
1: Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
2: Nagahaplat lang ko, pero may huwag ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, wala lang mga anak ko.
3: Kumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki, nadugay-dugay po na kong liver ato.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadiay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
6: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental. With regular and family rooms to choose from, our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions. Complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
7: Pinoy! Pinoy! Novelty!

0: Yaki Herbal Capsule ang nakawala sa kasakit sa tiyan tungod sa hyperacidity nga gibati ni Mrs. Risa Bello, 57 anyos, taga Paradahan, Hinatilan, Cebu.
1: O, tinuod yun na, Kuya Loy.
2: No, sa nila, itabuang ano nagka-hyperacidity ka.
1: Ang banggo, lagi mong gulat kong sige ko ka na mo. Sa high, may lang ko mga juice, mga aslo, may labi ng mga toast drinks. Ay, nung kaya kong kutukuto, yung ramad, samara na kong kutukuto, di, teko capsule yati. Ang ngayon man po, sa Suloka capsule, nanawa man ako ang
0: gibati ng hyperacidity. Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Bilunga Gold, hantog karin.
5: Ganapod.
4: Eh, murag din naman ko

0: Wala ko kundi ko kainong bilungga. Sakit ba ni?
1: Ang imuhang tiil.
0: Ang imuhang tiil ko.
1: Oo.
0: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong mag-is-anyos pa ko, polio ko.
1: Oo.
2: Mao ka na ang Bilungga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Joy FM. Rewind Sunday. The hottest hits from the past on 105.7.

summer moon. Though I can't, but I haven't.

0: 105.7.
1: Joy FM. Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
3: Oo.
2: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig maka, malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Naayo?
3: Duwa ka pad lang ang yan,
2: Gino? Duwa ka pad, wala na lahing kaya wala may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
3: Oo.
2: Okay, man.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
4: Parang ano na, parang ilog ng manok.
5: Uy, yung laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
4: Yung Yaki Capsule po.
5: Tapos?
4: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magnagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magnagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Rewind Sunday. The hottest hits from the past on 105.7.

0: Inday! Mga una ta!
1: Una-una na lang mo, sir.
0: Ano man?
1: Wala ko'y gana, sir. Wala ko'y gana. Maglungan.
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakaka-date, no?
6: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
5: Yeah, kamusta man yung love life karon, Tay Diggs?
6: Oh, dan, di nata mag-isgota na, dan. Kita man yung mo, dan, niya, idaran ako.
5: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
6: Well, kapalong ka, dan. Pag ganitong edad na, dan, plano na lang ang lahat, dan. Wala na sa gawa.
5: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Ug makondisyon po na imong love life.
6: Tinood ka, dan. Pasistingan doon ko, ana, dan.
5: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
6: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
5: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
6: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
8: Yaki Herbal Capsule ang nakawala sa kasakasatian tungod sa hyperacidity nga gibati ni Mrs. Risa Bello, 57 anyos, taga Paradahan, Hinatilan, Cebu.
9: O, tinuod yun na, Kuya Loy.
10: Ano sa nila, itabuang ano nagka-hyperacidity ka?
9: Ano ang goal? Lagi mong goal itong sige ko kanang usahay. May lang kong mga juice, mga aslo, may labi ng mga toast drinks. Ay, nung kaya kong kutukuto, yung lamad, samara na kong kutukuto. Di, take off capsule, Yaki. Angay man po, sa tulong ka capsule.
8: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Angayan lamang, nasulayan ninyo.
12: Rewind Sunday.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Parang itlog ng manok.
4: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
3: Yung Yaki Capsule po.
4: Tapos?
3: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na sinagasakit.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika. Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod ni patumaro sa Kidiyaki Vitamins.
5: Duha ka unsa, usog pud mukaon. Niya kaning isa, buyag pud patulog.
4: O sige mo nimo nganong ni gana ilang kaon.
5: Pero mataag bunta, sa imno na ko sa ngalan na pamahaw, sa imno na ko Yaki.
4: Unsa kay Yaki katong Kidiyaki Vitamins?
5: Yaki Vitamins o kanang sirap.
2: Yan ang Kidiyaki Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: You're on Rewind Sunday. Rewind.

0: 105.7.
1: Joy FM. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghanti sa pangos. Dihat lang lang mo, Yaki, uwin, taga gabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginahaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika. Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Tinood na ya.
4: Kumusta na ron?
3: Wala na ni bukol.
4: Unsa ra dako tong bukolen?
3: Mura na ka nang tud na bitaw sa kamot na to.
4: Unsa ra kini mo ato?
3: Oh, na nang iinom ko ato. Upat lang ka istabya.
4: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
3: Yaki Capsule. Nga gihaplasan na po nako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Caraga, Davao Oriental, 105.7. You're on Rewind Sunday. Rewind Sunday, 105.7.

0: Hoy, Juan! Si Maria maoy asawaha, kay dako kayo silang kalubihan.
1: Tatay ba? Uso may tanaw ni Bus ako ang naungong kaguran.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghanti sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabi. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis mang ko. Mopod akong ginahaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez, taga Ayungo Negros Oriental, kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
6: UTI, dito ako. Para dito ang ito. Na ako. Nandiyan sa dugo ko. Kung di makilabog ko, sinasanan ako ang pinag-iog ko ng kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
7: Mga pilabod ka, adlon ni mo giinom to?
6: Hindi, tra. Dahil nawag pa. Wala na ito.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
9: Rewind Sunday.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
3: Sana kay kung tambal nga na gastro, pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, ingon ako nga isingan daw na ako ning ano Yaki, moto, so nag Yaki ko at guro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una, di na ang sugot akong bana. Kanang
2: di-amnesia,
3: manggod ko sa una.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
4: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa ihang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
5: Nakoy igagaw nga, nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
6: Oo.
5: Ko pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibre ka, eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duha ka pad. Na, naayo?
6: Duha ka pad lang ngayon,
5: Gino? Duha ka pad, wala na yung lahing kayo, may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
6: Oo.
5: Okay man.
4: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magnagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magnagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: You're on Rewind Sunday. Rewind Sunday.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
3: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba? Mga napulo na katuig. Anong gagmay ko nga ko? Katol kayo? Kaya, naganda kong kitambal. Di mamulian. Kadungog ko gya, pwede nga na kong kalit. Tambalan na ko. I-aplasan na kong mga kalim. Nag-arang-arang, di na kayo katol. No? Pero wala na, no?
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
5: Pinuod na niya.
6: Kumusta na ron?
5: Wala na nin bukol.
6: Unsa kada ko itong bukulin?
5: Maranag ka ng tutunog ito sa kamot na to.
6: Unsa rin yung bumi mo ato?
5: O na, naniinom ko ato. Upat lang ka-stabia.
6: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
5: Yaki Capsule. Nag-ihaplasa na po na ko sa iyan Yaki Oil.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
8: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz, Poblacion, Caraga, Davao Oriental.